ba ai ah yeah. Me ah e alu anga ai ole ma fu anga la ole ole nita no anga fu ngali ma we still carry on from last week ona ole ole nei vai aso atoa sa ini la ngona fu ngale le matango fie ole ole upole tua ole wa mau ai le tali pe le tatala noi last week ole tali i so se mea yeah. Ele upu la tali so se mea a ole ona le upu ole upu tustusi i a pole upu moni ole upu e ola i a o Jesu Kiriso lo na swafa o lo tato wali imrat faula e pe il tasile ma fuanga o a tato la unga ina me ma shea po le ali tuinga o le sila me ile ile tano anga ni ma me le suffering church le hum hum o empe le hum hum o pale mia voi de le fake cha te ko falo me ya Trump voi de fake kali langa kali ma ya but what it's actually saying is because the body of Christ ole tino ke riso it goes through tough times. Ngole. Ole tala inga la lea. Leo tata noa ni. Nga tu watu wangar wape nga tata noa hai. Ona o te talitonu. Ya te awa ya. Ole ito tele nisi e whaangalo ya te ilato ule. Le mafuang ole. Ole tala le lei. Ai telefoni nisi ua faima pese tala fa fangongo le tala le lei a Yesu ole nga I points fo ia e ama te tala noanga ale a tonu fo nga o tatou I ole o tatou ma tatou e iei fo e tatou stories tatou te tala noa ma tau nga ile ma fo anga fo I e pole ale mafa pole ale bevela le lapo a tinga le ona ai ile nga tsa sa vali pe ai ta to ti ta pe ya pe ale tal no anga we carry on from last week why we preach the gospel lan ma fuanga ku sue ava no ai ina ia launga ina pe se atu le story of Jesus Christ. Ia. Tu atu la inga. Ia fai fali e lau launga ia wai. Ole tatu pulga. Te tonu e la to tele o lo falongolongo mai. A fai fo falongolongo mai. A fi fesili. Fesili mai. Ia text mai. O lua lua tolu no. Fitu valta stol wa so sa fesili la va e fia malam la mai e mortal ya le ina u tali fesili e mortal ya le mago fo e talo ya tatu mago fatta si le tali la fesili ya ya fa manuia mai la le tual e le tatu tala tal noanga e tatu pro kala mi la ta mai la to pesi ya le usa uni mai fesaule ya ma tatala no

0: Foi ngale a chama fau fau ku ye ye. I do not know. I mean, why do people kako ya? Why we enjoy, should I say, we endure kako kirongo sai ya po alki ngai o mai. Ai le ngai ngai la lo le. Le tau talangi a le. Ole upo le tala le. Vai lai ngai tangata fo ianga. Libya, ma Sudan,
1: yang
0: faham mai lungor macam fang.
1: Yoi, saole ni.
0: Eleai masih sewai, tu faham pia. Leai oleh la suiro kat tunggua. Ayo lau talala lengan talala lengan mengya. Eleoti ngai tangan ngai jamai ya pekokol. Aile liwa toa ilingu.
1: Amen. Amen.
0: Yeah. And I was just talking from Ali. Ole mana ole ole upole tua ele ngatele ele umali pafie o mali o tia.
1: Amen.
0: Ai ole venga la upole tua.
1: Motuli ole tala lele. Ole upole tua. Ole tala lele ole upole tua ole upole tua ole tua fo ilea. Tu sala a tu dise famata ngala chamai. Ole toi momoliina ole tua iloto tangata ia ma faatala leleina yo lato loto ma matau lia oi pero nao tatu vaai fo i le tu langa onga onga o mea faapene ula uoti le tangata faalea nganga ole mela le mo ole oti faalea nganga e faatu po i faafo le oti e tamafe le tangata e faaoti e alana tamafe le tangata e faaoti le si tangata se tulo a wafo i lei le oti tutun. Ole oti tutono e fana mai le oti fafu. Ole oti la le tutono e mafu mai ole se ola.
0: Yeah.
1: Ole atua ole ola ole fe tala le leila. Ole tue momo linga la ole atua tutono le tangata le na ia faya. O ila le tupunga me le suinga le mafu fa mo tato vai le suinga pe o tato. O te wafa kiri se o ino tato tua amu o mai le tato wa unga tupulanga. Ma le se unga tupulanga fai mai. Aisea o tato na oti. Le ale oti wa sale yai le atua i tutono le tangata
0: ma yala a wala koe me ye se kano now we're going to talk about the two gifts ole savalinga we're going to play a song and we come back and we address the two gifts le oti le nganga ma le oti ma le tino le ai. It's good for ngale le wao ya tanonga I le tulia. Inya ya wani tatu wola ni yola ngani tuma. Ya wani fa sama sama no loka. Loka langona male thinking. Ya vongali ya tatu lo foi. Ona vai vai le liyo tatu tangata.
1: Amen.
0: O le tino. O le nganga male loto.
1: Amen.
0: Ah.
1: Ya. Mai la kama skapis.
0: Ma yel pesele. Ita foi mai lola yele. Fa wa ulo fa matalanga.
1: Yeah.
0: Eleot.
1: Amen.

Yo el programa nel atal tayao life of the morning to follow fan fatal fa 12 pm malu shutan to know ya ilo mali fu mai fa no fall ni ya shutan to di mount tayao nel asulu ya wol usa fu mal fitu ya shutan to follow ile ni masino me ile ni tu sanga lua fe lua se fu mal no mato tu na tu li mal fatal fa malu se fu mal via malu ta watai I shutan to know vi ile lo fa malanga leo le tua Voi no mori mori melo tu se forma so mato ni yola le uta to to fta pa e fo ilungo pe un alu ngalu e le se pa poponga ne tu tu si fonga lo mua e manan tu tu ne ta ha o tu fa ta lo fa ne ta ha o pa yola fa ngal wen to fe le tua a fa le malu le fa tu fa tu langa le fa tu fa tu langa fi ta tu nga wal tu su no li po yola la wal su fo fa le nga nga o ta tu ta ta le fa ngal fa ta lo fa ne ta ha le pa yona yo ta tu tu a si ne si no te mam tina ma tua Tapoi me mota malawa Paul fala mo lulu la Tapoi e fawe me tutor or fawe lulu tato tunu le aso male aso Ya e hale tapoi inga mwana I whanau Ya I la lousu fo ya ongo le aso male aso Ma lulu sa I fumonu ia Ma lulu ta wata I leita e au E lavan manatu o au tau talo sanga Ya olo manu ia I me u malawa I tutono tato a inga Ape atoi lea swata alofa ilpa ia, ia la ofa inga luenga, tatu malo Samoa ia o Tiro New Zealand ei, na uthionga kom sine ma ulunga o le malo Samoa, uthionga ilma tua usuli ia afmasanga, ia mese voli falatua, mese la ofa inga luenga malo na tatu ofisot kom sine ma ulunga I Wellington ei, ma atu utfata alofa atu malo na tautua atunu, ia malo foi, ia tautua ia mo Samoa I Wellington ei mela mua, ape aso se tafa, ia ona ia atunu wa o Tiro New Zealand, le ngalo foli fata alofa ila uthionga ilkon sula, Ya mesti foi la foi ngalu ngai okilani mangele ma lor tu tu atu ya mosa mo ya tirone wo bang al tatu ala leo ma vuti mai lungor tatu facebook lungor tatu youtube lungor foi tatu pinga te fai langi na www.samoacapitalreader.co.nz ma tu tfa talo fa tu boy ile nei tai au like love ma share tatu facebook subscribe I lungor tatu youtube channel aso atu tatu por klan mire nei tai au Ia le whanganui fai tātu paanga I lungo le tāsi ono tesi maratasi wha mō a veau tōmu wha umnianga I le aso ma le aso I lungo le tātu tau tua ma le tātu o unanga. Ia manu ia tele na yaso la au tau au na nea marami tui tō whika vivalo leo I tātu whiloai na teimi ona maa whiloai a tfuile manu tō fine I a ana wha solo teitolo ina lo tau pa ia malo tau malu ia I le tātu tau tua I le nei fo I tae ao. Ia le wea sila sila mai ia le wea a matatvo I la e atu I lanuo o le Our Queensland Maroons Ya la fia fia na nerita longa ya uti lofo ya uta pena me furto fine ya ana ya marano foi la ei ola la foi au ta tu ta no foi nita ta tu ma futi lunga tu tu si fonga lo mo por kam la tu ta good morning ta lo

matter lies table lia so far solo to ilia woolly name. Talo tau mwishu ta tuturu isa mwana nei tae ao o se fetaya inga o savili ma tibunga o lo ta oto pia inungo Samoa ma ya umaya tibunga fa pia wila ma fai titili ya a fia ila tunu u iniso taimi. Lamta inga mo tibunga ma mafa o lo fa malo siya pia mo lau fudua uma o Samoa. Lua, lamta inga mo lo longa o lo fa malo siya pia mo vaitafe ma no fuanga ya a fia ngo fia iso ta tuturu. Talo tau mwana nei asu I polu masavai ya awoa mamafa timu inisio taimi faa pia wila mafaiti tili e ono faa tau tau savili taimi o timunga mamafa e ala naa Samoa faa utenge mai li talo tau ili somo li tahatu juru e awoa mamafa timu inisio taimi faa pia wila mafaiti tili e ono faa tau tau savili taimi o timunga mamafa tala naa tau siu tahatu juru I Samoa le reitai hao Tato se mai le talo le tai wa foi nga te fale ma fango tanga fo e malo lo telo le tatu turu tatu a mata mai la Wellingtonne I le lau mua o le ua pere tai a tatu nei Wellingtonne fatu a sua I le lua I la uli nei fatu a to e pelea I le se fulma le ono minuti te li tula e valu I le a fia fia na nei nga te fale o manan por rua I le te mo le tai ao o lo suor tai a tatu I por rua ia fatu ape ili tasi ili a uri nei ia ona toi sua le ili afori tula fitu ili a fiafia na nei ia ta hua tele ni si lao vaega ili talo le tai mwona nei tae ao ia tau tua nale saonga le mu ofu faa ola awane ngalo ia tulanga maa sani se telefoni fea dea I longo la ainga na teimi tau tu vaa tuai na teimi fufua toi te riumai ai ia tatu tau sisi mfa ta hua saonga le mu ili manalo tele o sio tatu vaa tunu Tazo se mali talo tupe le tai au tasi di tala New Zealand ma wele tala fa se fulu fitu sene a Samoa ile so tala fa se fulu fitu sene Samoa ile so malo se tala New Zealand I au se talia ma wele valo sur sene al malo se tala New Zealand ile malo telo America ile so e lima fitu sene ma wai lima fitu sene o Samoa la vaye tu san fa bubogan fal tupe al ANZ Tasi ni tala New Zealand, mawa ili tala faa se full fitu sene. Fautuaka maasani ya siyasi pe inisio upenga tafailangi pio na yai le Click X, ya malamai cash ala Digicel, maana yala ato reito wala na fuina uto useleni. Ina na yasu, fautaili uwanga lei, mea faina yota atunuu, afyo anga isa moo e kale siya pe avala umai. Ya ala ututua maasani mwona yota atu matua amisi ainga, ya olo faamuli maisa moa, maa lol tautua ainga. Ya auto mama manuya na

0: Toi whātalu whātu lu tātua tunu ui leisi fo ili nei whaopoponga in tala inisi o miolo o tutupu lu tātua tunu ui Samoa o sima yelo whafonga. Wanga lulu whātasi nei leo leo Samoa mo leo leo au se tālia. E wha'a wawso e su e ngai televou Samoa e toa lua ia na o la whātino ina leo sa whainga. E wha'a ole maliwe se tasi o televou Samoa lu sa fulfatau sanga le matua Lorenzo Levalu. O ia lea te ita ia se tasi o kengi e wufai ngoi na le kokona ka tau li sini au se tā lia. Pa maunia mai a sui kum seno mtanga nwenga o leo leo, le ia tau Samuel wa famasanga.
1: Arususu enga lai fokosa, pe ia ingi sol kula fongo, sa kupu ngei yongu fai yonga, mori e ngei. O lea fose mako soswangi pe a kapa mai le susu enga mai o skalia. Arke mi ngei,

Choi fa chala fa chol fa po ponga o chala phone. O fa maniel company va lele ale ene usila ole atu fa tsia pe fa tsia ni se mulanga va lele le va o au kuso mo ki chopa ala atu fa ilo mai ole ma fo anga ole anga yo inga ne ia va ve lo pa se se po changa chamalanga suinga o fa inga malanga mama wai se tsai me tsai fo fo ia la atu fa inga malanga nei lo le fa ale anga ina fa fo se i ile tsai mi o lata ona malanga ai ele fa ilo ina fa la wai chele company le li se fa inga malanga le atu fa tasi ona ole afso tsai sa mwai pasese ole a afiai ala to malanga o tangata umai ona tutongi pasese lef so ta iaile e ni usila olo na wingolo to maupe ala to fainga malanga ito sai masifa matalanga le company e la loi folilua pasene o tangata malanga itutono le piliota ole a afiai ala to fainga malanga unise malanga ile vao o kilani masa mua na afiai suinga le company iena faia mole vao aperila mame ole chai ole somfole na matalongo inai pasese ia suinga mo au kuso e o atu ya o ke topa. O folfolai vaenga fa upfai te tele le leipa fa apia male national o le ale isa la tau fuafuanga e toi ave isa isi tupe fa upopo ile toi fonga o le malu malu tele I kala yestete po le Christ Church Cathedral le ana fa ale angai nei mafui e o I oele po le anganu o kala yestete toi fa upopo se isi sa fulu lima miliona ta ala I le polo keti pe afa ye tu ufo ia ye le malo male e kale isia Anglican ni vaenga tupe fa apia na tau fie le fainga o le malu malu Mai le lua fe lua fa, o nai fas fulu lima miliona ta la, wa le la mai le tupe o le ngā luenga, na fesilingi e le Radio New Zealand, le National ma le leipa, ma fa iloa ne ai, e le eini fuafuanga I toi tua tuai nisi tupe le polo keti, a ena folofola le taita il New Zealand First, wa wa samana ya Winston Peters, o le atoi fa upopo se isi se fulu lima miliona ta la, pe afa ye toi ufi atula na maenga fa upfai, le isi fai ngā malo o luma na inei. Na faalia se ai ngai ana se pamu penisini I rongo tea carriage I Manawatu e faatolu le poetasi o nao so faila la tau pamu ele au ngahoi ma etu samale tolu afeta la le tau ole penisini na ave faangoi le po le asosa sa mao I masini po eata po CCTV cameras ata ole ta avale matangata na watu mafaya ya ngayo inga na ta uefa api faase lau lita ole penisini iwa tasi maletiso na mafai o nangaoi ma ele ilokaina le tane na toifo yatul ta avale le ile pona soai peitai ua loka ele a inga na ta uele o leo etu samale se lau lita ole penisini fa upopo na ngaoi ele vai aso le masina taluai ina uasi itia ma walunga le tau penisini masuao o ile atono o Na ta wani tangata fai ngalwe ngai Wellington ina vaya mai ngalwe ngal maa lo. Wafalo to vai vai na chili ila to ina wafalongo itala. Ole ato I faa maa lo lo fu iisi ngalwe nga. Na ta uwezi tasi uye tangata walua tausanga ile ima walavani ala to ngalwe ngai tu sai mali ipoti. Ale Radio New Zealand. Ole vai asu talua ilena faa silsila ile maa lo. Ela ta ili iwa fe tangata fai ngalwe nga. Ole ato e vaya ili isi tolu tausanga. Peita ai. Ole manato lau fai tofa. Ole afa au popo ina le numero tangata e umise taimi. Ele fai ngalwe nga ai. Ma ole aalu ilunga le tulanga popole. Ma le atu ato vale. Na ta ue penji ili Radio New Zealand. Na ufo e vaya ina ufa nga solo le vaya nga mua mua le ufa amalo lo. Ma ngalwe ngal maa lo ili lua fe lua faa. Ma ua lua se fulu tau sanga o ngalue I mata ngalue ngal maa lo. Peitai, e silia mali se lau tolu se fulu ngalue ngana talo sanga ia I tutonu o le lua tau sanga o tua nai. Aile ima o lava sana ngalue nga. Na faa matala fo I se tama ita ina ngalue ili maa lo I tulanga tau. I faa matala nga mo te konolo si mo le se fulu lima tau sanga. Sale ito e faa fo wina lana kone karate. Ile mata ngalue ngo le loto e fale. A e silia mali lima se fulu ngalue ngana talo sanga ia I. Peitai, ele ai lava se laki. Ma ufa atuptele ina pelo na popole. Una ole ua nga I maile tau malulu. E ua le lava le faa soa ile a inga. E lua tau sanga ua faa saina I ilai saane malupo. Ole nane Easy Loan Finance Services New Zealand. Una toi fayeni au au nanga tau tupi. Na ta ua le TVNZ. Ele I restala ina le pisinisi e fayeni nono nga tupi. Masa faa tutua nga I tanga tatonga. Ayo oa tulta isfulu

0: whawhero e atu a Rita, mahalo lava, sauno ia, mawalo wa wanoa.
1: Mahalo soifua ila stunga lfasena inga nisa yao.
0: Mahalo lava soifua.
1: Mahana ia le upu fa'u ina le atu a nisa yao. Motufa ina mai fo ie vatu e ini, manaka fo in nisa yao. Ia vi ia le li.
0: Amen.
1: Ia o sauf pastoa ni nisa yao, tifi pastoa ile. Ile ulitala, ulitata ulitala ni nisa yao. Olfa manua tabita ya Jehova ilona sosoani ya teia. Ya leli. Ya o tabita na filfilia lava tabita fa imatupu. O au nai lelafu maa moe ya luna samaa.